emi mi mo ese sori wipe to ba je ni an lo duro ni ati pada to ba je family member kan lo duro ati ma fi sasi wa mi kiri.